0: Zhishuki, Ursinchu, Yangtaki, Lamniji.
1: Xiaocawe, Chengguti, Ningniwe, Yamuyin.
0: Tadikiki, Sensimbadini. Pyeongchong Longcheng, Yancheng Lekhung, Pyeogen Longjingki. Jimju, Tedi Sibe, Lesenshi.
2: Ngay sui xam la mu tui xian yin la jim zhu tai tai li sen sen yu ya ge shu yin la. Ge si li sen na li ya shun du yu na mi na ma zui long zheng ki tai tai ka ba ang zhang di na lai wo ge gu qi chu ge sung nga ni chu chu ta chu ge jing nga dun dun gu. Ta na xin chu ge ni gu lai wo nga nga ta chu ge ni ge chu dun dun yin la. Ya ya shu yin la. Lai wo ge gu qi chu ge sung nga ni chu chu ta chu ge jing nga dun dun gu. Tāna xīn chū gī nī gu lēn guō ngā ngā tā chū gī nī gī chū dūn dūn yī lā. Kī sī kyo yīn tī bīn tō lī yā tā chī lī zē nā lī yā shūng dū yū nā mī nā tē gā chē chī kī lā mī nē xā nā chī shī lā. Tī dūn guā chā nā rō. Lō, gā lā tāndā ngā chū kyo yīn tī bīn tō lī yā tāndā tā dū zāng bā yān tē chī chā chō mā gu chī kī gā tā tā tāna xīn chī tē mē tē pā lā sō bā tī chī gu nā xā gī lā.
3: Lō, lō, tū shī nā.
2: Lē sē, ā nī gā lā mū tū jī
3: ཁྱི Dili dè jè anì bàr dà xà dà gyòk zàn chùn zì chìyà, rùwa?
2: Zì lò.
3: Anì yì sù sù gù jù dì gà dà dà sì jè gù yà dà chè dì yì dù lìn chìyà dì gà lì. Tsang mì lò tòng gà dè jè ngà zù tòng yù ngò rì bèn chà xà xùng lùm jì gà sù lì yà dìm jù gà chùn dà chì. Dà xùng lùm dì kèndè yì nà gyòk zàn chùn zì kèndè yì nà sàm jè ngà zù dè wì nà dì tòng gà nà lò lì yà mì nì gà nà lò lì yà chùn dà dì.

0: Listen, long jirang ke sunse na ba le to chen na shu yin.
1: Le o ge le sang gu zu tu da nang go.
0: Listen, long shu den cha go.
1: Le shu den cha go.
2: Le gu gam sa.
1: O gu ga sang ge de ge dum lo.
2: Lo kam sa chen ha shu na la.
1: O ge la nga bian zhi yin ge la.
2: Listen, long o, xi ban le sne min zhuo le.
1: O le ge la.
2: Listen. Pinjulan tini li chenan lian shu nan ji, bim sam zhulan ge li nan bei guo xie di su fi zi yu nan.
1: Lise ge la, nian tini tang du nian pu nian ge li zin su gyo wa ge di ki zhom la ki ran da ge ge zhun la ka ba di di nan ge ge ta sa la da ge da wa zha xie la ge zo na we ge la lin ge li tu ki yi la.
2: Lise lo lo, to chen na la.
1: Lise ge la, ani xie ge zi sa kian shu gyu bei na di kong li shu ni chom chuk la da ani xie ge zi din ge zong li shu gyu bei chu. Kulla pipi ngurange ti khare yi khare ma chambi sak ni mi jin jin pa kase jin na so ang kurang to jan na shi pi yi ang kurang pi pi yi la
2: no a
1: an ni ne o shi kong go shu yu be long ji sen to jo kong bu to ji la pi pi yi la
2: no a

0: Nese, kira le to chena shung yi.
1: La to je, kusu se dang chao lam zhu tong wa shu, la to je.
0: Nese, to chena shu ting chao go.
1: La to je, kusu na go.
2: Le yu gam san.
3: Kung gam san ke ki tu mo la shok pa ti le la.
2: No, gam san, chen ha shu yi na.
3: Sunan tobla su ni kila.
2: Nese, lo lo, sunan tobla, tiri sheba khane yi na.

0: 라마슈 자가난기담규 타줄레갸옌바스 언더잖아길 안다가시리나
1: 레슨 러러 도체단 오므라 너
0: 샴고시니
1: 돌려면
0: 레슨 레슨 겐기 좀 나다 겐게 들라슈 오라
1: 레슨 슈딘자고
2: 슈딘자고
0: 레슨
3: 자가난도 피해게 레미
2: 올링 감사
4: 오 감사 게게로라 먼저 유린 그라
2: 나 먼저 유린 기란 생을 가르치 오이나
4: 오 그라 댄딩 시도
2: 레세 딘질라 드리시 바케메이나
4: 사전 게게라
2: 레세 니게 트리슈프디 고세지 딘질라게 소피난 지유나
4: 레세라 그라 탄도 드린 게 레살라베 레베 고정만 니게 게르나 키란다 니게 기타마라 키바 데즈나 니게 파산다
2: ཁྱི་ན་སམ་ན་གུན་ཁུལ་ལེ་ཁ་སུ་ཞེ་ཡེན་གལ་ཁྱི་ན་དེ་ནེ་གེ་ན་དེ་དང་ཆབ་ཅི་ཁོང་དུ་ཅུ་བེ་ཅི་བེ་སེན་རོ་སམ་བ་ཆོ་ལ་ལ་ཕུ་ནེ་དང་ཁོང་རང་གི་ཅི་བ་དེ་དང་ནམ་བ་གུན་དུ་ཚན་དེ་ན་བ་ཐུ་ཅིན་ན་ཞེ་ཡེན་གལ་ཁྱི་བ་ལེ་དེ་གི་ཅེན་བེ་ཏ་ནི་ཡ་པོ་ནེ་ལེ་གེ་ན་ཡང་གི་ཡང་གི་ཅུ་ཐུ་གུན་དུ་ཏ་ལ་ཁོ
4: tini dero nishula pandi yari kongan zan puni tini nega chiri kiri ma dija la yisa nara ma shiya yinga la.
2: Nesen lo.
4: Nesen lo. Tini kila zutu niya ponya lezen di yato yake tang taji kusun wa tashi mi dishwa yin.
2: No, tachya na dinti la.
4: Nesen lo. Nesen lo.
2: No, shu ol.
4: Nesen lo.
3: Mare hoka to wa cham ki le sin di la ba so
1: no central ling ge nan chu central lo ga ni dong gong ham di hui lian xiu yue bie su nam chen jiao la kuan ta xi ge zi san ga ya xiu yue bie qi chung da la ta den jin la le san ya xiu yue bie wang mo lan kuan nan chu ti ning ge zhong lang ni ge chi chi xiu bie guo xie la sa luo zuo xi di li gui xiu jie pan bin qi ta ga ni luo ga ti jin kuan nan chu long chen xian zhong nan ma ting ge chuan ya pu jie ri xin la bian men dun chen ba na so le
2: lo tu ji le yinang na chu chung yin ki di bu to le chen min le ya chan na hei zai si chi na ba kong yin nang na chu chen chen gu ya ki a di bu di min le ya ka shu go re si gen de xun nan xia ma na chu di bu to le yin na len gu yu le ma na chu chen chen gu se di bu min le yin na ctb 歌声传情si chi yo re le
1: no di ji yin na chong ma mu ji ge kham de zem zhe gu pin nan xia to chen na shu gu ta ngan zu nian hong ni li zeng ki chen chen ji di to le chen min li ya jing ga de me shu ge kuan ne wo jiang ri long yu yi mi long xin sim sim chang jia lai yi du jing wen gan ma mi do ti wei yi ka wong ye shu di ni wo cha ge mi lu mu chi lang long chu ji sim ge su yun zu ge ni xian su po me nga ji do chin song zhen dian bu ge ni song ji sa le pu zhe ya di zi 估计你那几位娘婆娘里真总有难看，那么听个错看不上。提的娘婆娘里真的贵呢，当然没多创作也存担心收入呗。我阿娃拉他，今年我对老婆那年龄比我严肃难多了。
2: 老陈明了呀，失败是成功之母，是最难吧？公爷那给了听见你了呀，从这学问音，有些的这个细节，看难吧呀？过来看说学他，你带的是前来的主用呗？这些民间学的蛮些，年不年的真的，也托也在用呗？民间学音是最难下。
1: 老提醒我你个过些的那嘞农村去。龙城先生修一位初步南北连接塔，可以的归团的里正是济南天气初步南北连接。提醒俺去处理场地的年纪的团的里正的新济南天气初步南北连接创业，不介意那团南面准备有面面对修个人了。
2: 老王老师听南吧，空个人呢，给了连接你了呀，趁着修人，俺那去里正的那俺了呀，团员人过去啊，招牌人呢，里正吸引。我那去年不年里前南给那拉什水面给在我谈他能吸引呢，偏准给啊，即甚至拉说不呢，我那去初二的第几天点不使用不赢那还将给全部吸日了我那去初二拿了初二谈点不使用那全部吸年日下是天南下，其他一年里其他给光能吸初二的第几天点不使用被这些民众收银。

0: amjila agung khamsa
1: dukhansa
0: lesa amjila an thangdo amjila ge nga nan chu singe lhenge le ya chamdish na ro na shu gu yin la
1: a singe ba lhenge ge khunsa nga wo rong chong chong men ti kan si ji de kha ki amje shu ta si la yin
0: a lesa amjila singe nam cho dan cha ro lhenge khu mi ji shi le shi sen yin thang de zam li yong su mi zhang sai ge da ge ju la li yin ci ru tan ji wei ni shi bo yu ta ti chui du yin na zhe zhong ki ne di yin na nian zai qi xu ge ni ri xi yin shi xin ju ge cheng xi dan ne yin na ne di po be mi nam ge chui tu yin na phu mi ge chang bo ni ge bu le de ni ne sun par ge tuo yu ji ta ne ti yin na pe qi lu sum ju ne ng ju par ge mi zo li na chong la wa ris jie song du de tin zhe xin du tin ge le zai na li ne le am ji la ge zhe zhen nan be jue dun zo di ne le zhe zhong ne ge dak ju guo tin zhe song zan da tang do yin na am ji la li ya gen zhe xu du de di xia le zhe zhong si ye ge da na zhe xue ma be am ji la ge yin na kanje jiliya sige yume ngodush naro na shugu yin la
1: laso laso za tadzum shibi nien diyin bi na danga zi wolu suwa riba na ne shungsay kugi shubi na pakla chamba tang, shala shiba tang, chala jiwa tang, rila shenpa la soba jalam tuk shegi yore di na lo la zo diyin bi na chala shungi na za jirisha
0: anga
1: zo sige bo gang lo la ane chala ee yungdi sama soca kapo tang, soca nobo she che ni na lo la soca nobo de la ya ane long tang chala jiya ki pacha chik tang ane cha chibu juya ki zanak ne chik yore zanak se chik nyi yore an terengi na cha diyan bian bian zu zanak la shungi na cha chirisha diyan zang kashiki di min la yang zanak ne sik tu rida terengi cha zhan shiwa karayin si na ane nga zuwa kwa ting jeshi na lo la ane dhamba la yebi na ane khala shikpa tang cha kha tang ripa tang cha tang ane chaji tang di se chirisha di gang la dhanka tang dhanla che chi dhamba rik chik yore di na lo di ane cha dhan siya di ne ta zung di sama ane cha na bai khang sa la na yin si an cha tam chi po chir chin chi cho bai yung kuyo si an di cha ku cha chi na zi tang kuyo si di yin bi na ta ta ki kampa ki cha nak ne tang di zo du yung di sama ane na cha ka ne ne ta ka ne ten che du si an ta kin chi ki si ri siya hui ding ji si di yin bi na wali suwa riba ki ane ding chi zo tang kung tik sa chi riba di yin cha an di ringi di la kung tu chi ane cha zheng ne se chi an shio go sam shio si
0: nes le se am jila ta zi zhung ki nes di ngose tu shu di za di bai bada zhang bada ba am jila
1: le se
0: am jila le se kwan li ne le am jila ge zi zhung se ki ne di kante chi sige yu me di se bish ngo zhu chen na son da am jila le mu tu ne gandu shu di dir sha am jila ngan su chik zi zhung ki ne ju mar bai le ti na gyu gen kante chi li ya dian jia ya zi zhung ki ne di na gu yun na chi su ro na shu gu yin le
1: le se ane ne di ji chen gang ni xiong di zima zuo len shi ngan zu sa len sa dan zhila de che de ya maan da ba ane li cha ba la su ba so bad gali kha ta ba dan li tu ba la su ba ki ane chawi na za lan ji ne di ane zubo gang la le jo ane chang nying ba da bo dan khasi jen ba gi ri dan ane risung la su kwa jip ka wa ri di se be na an khala dan da yago je ju ma to ba je ngen ta dan che se dan di zu pe yong kyo re de la ten je ne di ma thang ngen ta dan che se dan di zu ma kang ba gi cha na la ba bi na ne di na yong kutu kwa an sak ba da dang sang gi shen jik dan di zu ki yong di zi ma ne du chu ta pa yang na la ne de ta ba di yin be na ji chen zu chi ri sha an dang sang gi shen jik tar yin be na nye de de zhe nga zu gang bei gang la xi de shu nun xi de shu te ge yo ma ri a nun xi ge che chong yin bi na zan na ge nun xi de yin bi na nga zu a nga ni zhong a de duo hao mi gong zu nga ni zhong a ma tu yo ma ri re ting ge chu dan de ma ji ba ji te ga ya lang de de zhe gang ba ge zha ge nun xi de yin bi na jia chi ni jia hao mi gong zu de ji pa yong ge du a de de yong de zhe nun xi de yin bi na zhe dang a ne hao mi da zi zhang zi parang guduwa an deyin bi na anih gamba ki zada an da lo no gyun pao zi an na yung guyo riz deyin zang anih deyin ya lang zhaab dan di zu rig deyin bi na ne di ji jin zu zi rixia
0: an
1: deyin zang zu lega zi bi rig chalak zi bu dan da jaya zi bu dan anih zi bu ja zi bu dan deyin bi na xiu di zu ganga gambi gang la tetu guyo arwa
0: an
1: dey zu yin bi na zan na gane ki za zim di ki na za ki ji jin la za chao gu du si
0: les yam zi la takin deyin du zang ba nga nan cu singin hing ge zu chu li ne le ge si na am ji la ge song li ya song be kum shi si ne min do ya men ji din de le to na ma na ni yu bi na ge ran ge tren ge le zen di sem ne che je yin na ben cha sha ben le shi che wa sa ja ma gu shu ya ta na jin da ya 샹야디 투즈 링차브 톤도는 루시 조부 십지 인비나다 디 겐베이네레 저룸기 네디 포베 규겐치레 규르투 잠바다 만난주 수시 데탄기 체도 인나 그랑키스 인나 루시 조부 십지 유비나다 넘고인게 만난주 세주 발란 테스 네민도 야메네지 가르소레 초요 쿰시레 규르주시다 난제 그랑기 루시 디 감르단 토비나 얀 디 겐베 저룸기 네디 포야이디 몽고 치톱틴 제시레 잡암질라 레스 암질라 레셀 다 무튼 암질라 근 슈드브데 디르샬 저룸기 네디 다양 안한 수미 근데 질이야 총라워스 내면도 양지 포 마워 유나라
1: 나서로서 안에 저쪽 밖에 담보 니슈자서 다 대비나 담보 띵 맞아 포당 보모 간에 제네는 보모라 나마도 그래서는 보모 자 대비는 그 소소기 아 그지단들 띵지 안에 자 대비는 디스로보 유송도 봐 아니네는 부다 안데 코지 네다 안데 드문디서 마 쳇친비나 강박이 자기 차디조야 도야기 자디조 말렌비나 안
0: ཁྱི ཕྱད མ ཐུབ ཅིང ན ཡ དང དང ཤི ཆེ དུ ཡོ རེ དེ ཡིན ཅིང ཨ བོ དང བོ མ ཅེ བེ ན བོ མ དེ ན ཅ ཤི ཆེ དུ ལས ཨ ཁ ཤི ལེ ཁ དང ང ཅོ ལེ རི ཅི ཡོ རབ ལེ རི ཨང དེ ཅེ བེ ན ཨ གན ལ དང ཨ ནེ ང ཅོ ཨམ ཅི གེ མིན དུ མ ན ད བོ དང ཉིན དོ པ དང ལེ ཁ ཅི མོ རི ཅེ གན དེ ཅོ ལ མང ཆེ ཡོ རེ དེ ཅིན དེ ནམ ཅིན གེ ཨ ནེ ང ཅོ ཨ མེན ཅི ཅེ ན ན ནེ དེ ཡོང ད
1: ne su su cha lo bu yu ba dan de zo la de ji na yong gyo re a jen da de zo yin bi na zo gang ba ya lang ya man da ba dan de ji ji gang ba ge nu shi de shi che ri ji a na yong gu du an de de an dang sang ang zo gang ga ha gu re ya am zhe dang gen la dan de ka re ne gang ga la na ge se ji she tu ma ra a de yin zan da na ya a ji jen yin bi na de ri a jen da su su su su ge zu bo gi cha dang de yo re ang zo cha ka shi la ang zo nam jing ge cha yin bi na cha gang ga lo ya cha ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
2: དེ
1: དེ
3: Medo Gitsar Yakushi Guna, New Yule Dian Guibatan. Meze Digi Dian Bushi Guna, Dietang La Dian Gui. Dietang Mebe Tsuwala, Digi Ling Tup Chesi. Dietang Mebe Mezir, Jumje Ling Ri Giyan Me. Dietang Ni, Meze Gunor, Zachi Shuti Yila, Nam Yungan Zu, Hui Gu, Jodi Shuti Yayi. Dietang Rangi Ladu Yudu. 니바르도 딱지 강리 치고
2: 담지라 무튼에 근 쉬어야 되듯이라 당하는 주 통매 투수인의 저좀러 인의다 내다 좀 벌어 좀디 근제 쉬나라
1: 나설로서 아 자증 대비 나 나자 강갈라 디 토마 땅 아 와르트 아니 지그다세제 나자 딘저도 시체르 체르도요 대연장다 동부대 자증네 토마 나온데서마 믹스기 네타다 안다 시기침부시고요 아마레 안 대연베나 조 강빙아 동기 신야당데 조 장념 제바 양나 강바다 안데 지보 차대니 잡고 아 양나네 강바라 시은데 시우 메조 잡고 안데 나와 지금도 야 나자 당제 시부지 마레 안 카실라임베나 공다다 안데 라 강바 땅에 잡고지
2: Yes.
1: Kamba tangyo dande yin bina, kamba ya tiz toza ya bina, tamba tangde zu kale zhen zhaya dhapo.
2: Yes.
1: Anda chigri.
2: Yes.
1: Kashi la kamba dande la sati la wangu duwa. An thomi tisi di ma doyang, amikse ki nekta dande shik chenpo ji, naza dande shik chenpo dan amma di ju, naza dande shibu chigi maari la.
2: Yes, yes, amjila. Amjila ge suma chashan kisi zirum ge nye di, tangdo jik po pisi nemi doyang, men jik nguanda da musu ne shuk chenpo shira yoma ri sungo urba la.
1: Yes,
2: yes, yes, amjila da, wana zu singil henge tsui chuli na kisi ina kiran da, num guyun karso ura da, tuzu rinpoch gangpo jibu yuebi tan shuk meyab tan nishi zhangpo da sabzhan langpo tin zhegi ni zui da tuzu rinpoch chungpo yin na da kirangge di nangchung ma nabar yin hinji minji mengang na liya ten nangje zheyu ge dakje na ya tan nangshin ki da kisi yin na zhuzhum ge ne di redu na zheyu ge menju di nangguwa ya di redu nga amjila lesa lesa amjila da zhuzhum ge ne ti yin na cip chi chung shumar bi amjila tin zhegi kandze ji liya de zhe ya yewa chi gu yu na la
1: lesa za zheng ge ne yin bi yin olik sawar pa lih deun di zima de la long tang chiba tang beken tang cha tang chi zi jiyo ngar ga chugu yore an bhe cha na long gikshi che bhe na gamba tang yongba gangshi tangba gandou di jabu che an chen la nasi che wa an ne nam tang an da shu yong di sa mayang penyan jabu che nyan chi 아니 집에 힘비는 집에 대 매랑진데 매랑진인자 아 집에 시체비는 나자 시체를 줘야다 아니 법바단다기 차줘야 제줘야 아 백엔 시체비면 땅 땅바강식 조당한다시 매줘 아니 다시 시체비면 아니 땅바강식 도마보다 마음이 다 안다 차용 그래 나자 옷 땅도 그래 아 차세

0: Lucia nyam shira dance la ni ngani nyen de chio chio re chi du ye chong chen chen zhe le di zhe zhe du ge a ta che bi na xiang li ya mu tu jie ga mo chung chung xie bie xie di nian ne ma de bie
1: xian ke chong chung chung cuo gong kan san ngani la sa chong qiao cui dia le chung lu ri xie bie din cha xie bie lo ma dian zi quan yin
2: ani lo ge sang yi
1: xiang lan ye ni ki ru cha ao lian tang zhan nian nyang zhi tou ne ga mo chung chung xie bie ru yang xi pu yu yin qian nan tou le le ngang ne xian ruo nang

ngar nangmi gitu jebe mangchu lugar chobo chungchung si yoba ti longo sumgi chamsu nangmi lusi gi kheju tha nyamyo gyunjin tha tarbi dong wi ti nyoba dembe jebe ma se gyoje gi kheju ngun gyu ro legam bo chin jebe ji samla nangma sonam yangjin sibandi se ro na

0: Lucia nyam bishi ra dance la ni, ngani nyan do xiao qiao ra ji duye. Chabu chun chun cha le din zhe zhe duge a. Ta qie bi na xiam li ya mu tu yu jie, ga mu chung chung xie bie xie di nye na, ma de bie.
1: Xin ke chabu chun chun cha gong kang sa, ngani la sa chong qiao cha di lo chung, lu ri xie bie, din cha xie bie, lo ma dian zi chuan yin.
2: Ani lo ike sang yin.
1: Xiam la nyan ni ki, rui cha o lian tang, zham nye nyang zhu, to ne ga mu chung chung xie bie, rui yang xie piu yu yin, ke nam, to lue lue ngang ne, sen ruo nang.

0: 디 숨체 디 부리 숨체 부리 숨가래 가르스네 아이가 좀 멋져 진구 제가 고춥시 제제 디나라 좀 춥시 제정구 저 어른이 변에 망체 죽은 애수 어윤이 손제 동아 어디야 가르스네 제가 다니냐 지주한샹 토토 저스고래
1: 지주한샹
0: 지주한샹 쓴다 어디 감침으로 와
1: 젤라
0: 디네 토토슨 토슨다
1: 퇴스로다 퇴침부터
0: 와
1: 젤라
0: 제부터 아니 고춥시 임바 딘제기 디모르디 디게 시츠베 디가리아 아니 가 가르치고서는 발라베 쇼과다 제미 로바딘데 오니 발라베 모르체 카응아바체 죽버디 가르스는 간조 직다 모르고르 티 납주 죽죠 모르 인자 디나로리아 추고 직 치숨제 납게 딘데 주제딘데 요체 베나 데르게 도바탁제 신이스니는 코리오 기타제 신이스니는 모르와
1: 这是这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
0: kare, di rik sebo kore. Chik ne rik sebo kuku yore la, nyi ne kerang mudu shulung ku lamli ya zuigula mo ya karasin jimjig chunda di ya u inji miji ka ure.
1: Shabala.
0: Tinja zam mienpa di na chita zam mien, kaji chita tong yore, kaji chita tongku ma re, cha zan di na le shunglamu ya zuigula mo di na le chunda di ka yu na, bakwa do chogu mundu, nyinga yuwe chogu do chogu mundu, jimjig chunda yuwe na, ane chunda yuwa, ruba. Ani koraa zui yunbi ni chunda yuwa chil tanda nye shubi yin tongge yuwa gali ya kiraan chunda di dhe yu che tongge yuwa gali parda yuwa che parda nali ani chunda khajik tongbo la nangdo ma tongi di dhe yuwa gongzo
1: shetan
0: di yin duyo ani di toli ya yinji miji ki da gongzo penchon gyuli ya bakwa di karsin mudu shunglonga zhoma chobe seta che songa di seta che yin duyo bakwa nalo la ya da bakwa kolo sumi yore kolo nyi yore di nalo khajik gamlo chugo zigi yore besi na gamlo chugo di nalo angra ngombo kawo dike bakwa na chuti yore angra ngombo da sewa kawo gamlo chugo dike bakwa na chuti yore a bakwa raan nimbyu bakwa da teri ne da yunye sin yinoma yugol yunye sin yinoma da lo chunju ge da toba kashay khurang zu sumze shize nimdo chinche jik tuzu yubda pa zu ying rizhe pa pa dan zhe yan yun duba dinze kuyang ya che dinze duanyi sinna zha ane ka jik bakwa dan zhe di tukun di jiwa jibze gya chenpa shubi gya zhe gan zu di barga di shubi chenpa gya di gan zu di biju che che uyo marwa shi di ka ra sinna gan zu bakwa rik di ga yinji minji tinglam di changwa yisam na gu gore danda gan zu tinglam di sewa mendo bakwa di zoli tinglam di bet gabri yuwen da dhugu yuwa sur, gabri yuwa da dhugu yuwa sur, ane ki yidwa ane zu, zu yungu yuwa sur, da kolu nisu za pa zu, gojo diwa zi, debja kyuku yuwa sur, cha dikdwa,
1: dhugu di,
0: cha dan di yin diwa, tanda nye, mudu shunglumga liya, dhoma choba, rikni suyab di, jik ne, kina nama, dhugu di, pechu nanyi diga liya, dhoma choba di, anzu, teri di nala, anzu, pyoga lungzi nala, seshe, shugyu jik che, ni ne, todam chenpa ya kharsina, shunglumga da, ya zuigula mo, ana, di yegab gui karsana ji ngaranzu chundaag dimbe shisha che che di zuichani nyejian jiga nalo liya kasha zuidu hama go che ya tuju nyejian jiga nalo o ya chundaag thongje rwa chundaag di karsana ya zuigula mo jik dine gide jik pabro jido jik se dogo rwa chundaag
1: chundaag chundaag
0: mendo chundaag di ya zu dine jik jigo che na gide wa jay mengyon rwa jine yungu omare o thongju ngay nye le do a singi sur cha rwa
1: ta
0: gide le do dē yudā tōngchūngā sīngi sūmba dē sēw tōngchūngā dē dē dā tōngba chilā sēw sū chāwruwa jīg nī sūmba sādi
1: kōkō tēng shūbu yōkwa
0: dē jatān dē yīndu āni kāchī gīdī nā tōngdī ō tāng ā mōpa wā dī ngā chōchūgum tāng ā minā kāwā ngā nyechē pōkūrī sāmsā sāmlu shkōruwa jatān dī chūndā dī gē karsan sēw dī nā lā gūdī nā dī kē chīmbura gāngchū kāpirī tīndē gāni yā jīk shē tīndē gāni shē wē mīndō jīk chūndā dā tīndē gāni yā karsan shūglō nā chūdī chūndā yu wā rūwā jīk nīndō dā dū dī nā lā tīndē nā lō lā chītā yu wā rūwā anī jīk pārtā dā tīndē kīrāng dō sū jūshū nā bē gāni yā anī dī tōyā yu wā jatā gāngchū chūndā dī karakabini di karsana nganzu tingrab jingi jimri todam nalo liya di ina zewaang todam yinsi shigwara chundadige
1: zewaang
0: todam ta chundadi zewaang todam sudi nganzu ta di yinji miji todam di kiraan liya todam
1: 타직도
0: 타직도

Nama tepdun chigab, midang la cishi me la. Xie donkyo zoron choba le, xabdru gyogyo peban choguyo. Nang me xabdru chagya pakchi la, ya riba. Ming nang ziba sogi, kechun denyo bashi. Xamla nabacu, nang ma, geba sang song, xeban di serona.

0: Atame me talage cha Yino kanchu me pa Atame me talage cha Me toaya la che cha Yala so Tote la chuna zomba Tume jina zomba Jante puta yala Chichu zunge nyembe Jante puta yala Chichu zunge nyembe Zunge yala nyembe Lato dikila
1: Yes, Sina tan tang me me tola sopa chachi pa ji yori dike chen su ju Nao kiran ge khari sun nan ba la
0: Zong la ma ti na ta tong me ya yuan zu di ji bu zu zu di ge di sang zang zang ji bu zu
1: Ji ji ji Leng ge nan ba chumo ya pe ya le yin ne le ge shu yin
0: Do zi wana shu den jia ge ge la
2: Nao shu den jia wo
1: Shu ol